0: bara o osuba re mo re o ile ise bond night to the
1: when pain dey ham
0: e dupe e ja jo dupe lowo olorun oba to to fun ope oba to to si yin olorun to to si oku emi ati e ja so pe olorun e se jesu e se onise ara onise eyanu e se o e se lori abo lori jije lori mimu lori lilo lori bibo e se olorun iyanu e se o oba to fun wa lori ofe ati wa laye oba ti o so wa deran ko ti o so wa di oku ojiji e je ka so pe olorun e se olorun e se ile ise bond 92.9 le ngbo ah to ba di ago merin abo gerege a lo sori eto akoko iso tele di ago marun la pade woli ile sunmi ago marun koja iseju medogun la ma pade baba wa AK-47 lori iyanu nla kerekere abo sori ire owuro pelu baba wa olowo poroku Pastor Peter Olowo Poroku seri pe ani awon adura orisirisi fun yin ile ise bond 92.9 loruko awon alase ile ise radio ibere latodo oga parata ni ilu Abuja Dr. Muhammad Bulama ati oga parata ni ile ise bond FM 92.9 to nbe ni ipinle ko mama wa omo babirin ade nike wura ala ade oke ati oga wa eni akoko ile ise bond 92.9 oga wa Gbenga Fatile aki gbogbo eyin baba wa aki gbogbo eyin mama wa pe ku daju e ka bo si ile ise wa o bond 92.9 etimo ani awon akotun eto e ojumo kan eto kan ni to ngbona feli feli abi bi eko atele idaji ani won repete fun yin ile ise bond 92.9 to tumo si pe e gbodo yi kuro nbe o e tu wa peru si oko ile ise bond 92.9 ni o ki mo pe bond 92.9 eyin molebi mi te sunu zo e bakere ko moju e mo binu gbogbo e ri pe mo ba yin soro toru toru ni mo ba yin soro lagu kan oru mo ba yin soro lagu meji oru mo ba yin soro dagu meta oru mo si n ba yin soro di ago merin nlolu eyin te wa nu sun e bakere ko ni ojuna marose Lagos Ibadan express road e dakun e mo binu tori olorun e mo binu eh to ba dagu mefa ku iseju medogun ata ago meji abo a ri aya ti so gbogbo to ju wa ri lona e bi o si gboro un to sele moju la ro yi gboro sele mo gbogbo eni to pe lalabaru re to ndogbon fi e kono yin o die die to ngbeyin ro e ibisi o to ngbeyin gbebo nitori re to ngbeyin lati se oni bi orun ya yin loni loruko Jesu orun pin ni ya o ti ori oke baba esikaya ta ma ko pin wa lototo pin wa lodidi pin wa lototo pin wa lodidi ata emi ati ibi pin wa lototo ori oke nu ati wa ati bi a pin lototo loni loruko Jesu lori po yin si le se bond 92.9 a pin lototo loruko Jesu ade oluwa ade folani okun ade Mr. Pilot loruko temi e ma ikuro le se bond 92.9 eku daji sa eku daji ma e kabo si koni bond 92.9
2: e ka ro o aku ojumo re
3: ibo lachi onyoma na egenti ko bochi ta mitara ge mkpuru oma
4: jamaa barkan mu da asuba mune muku fata samu rana mai tarin albarka amin
5: ipe kan wa lori iran yi ipe lati dide fun olorun lati gbe ogo re ati lati mu ise ijoba re se ise ijoba olorun nilo awon iranse awon to ti mura sile awon ti won mo to olorun pe won si awon eniyan to se to lati duro ni ipo won fun ijoba olorun ninu osu october iyan osu kewo odun ti awa yi ijowa Itawa Global Church pe ipe ododo fun gbogbo awon iranse atojise olorun ni toto si Jumpstart Ministers and Workers Conference 2026 eita pakori eni the making of kingdom generals pipe si awon ologun fun ijoba olorun fun ojo meji fun ojo meji ni iparapo yi o ma waye o be lati ojo kini osu kewa titi de ojo keje osu kewa 2026 ti awa yi in October 1st and 2nd 2026 be lati de di ago marun irole iyen 5 pm daily awoko ra wa jo fun akoko pataki lati ko oro olorun ikeko ijile ibapade igbowole ati ayipada otun ninu aye gbogbo wa global prophet prophet ro ikotun ti o je olubalejo ni o ma sise iranse pelu apostle Femi Lazarus pastor Emeka Anselm reverend Sam Oye pelu reverend Mrs. Rhoda ikotun ti se igbakeje olubalejo fun eto na mura sile fun akoko ti o kun fun oro Olorun ijosin ati wiwo oju Olorun I Tower Global Church at Fortress Land to wa ni level 15 Adebowale close baru epaja leko ni eto na yo ti ma waye eyi ki se iparapo ipade fun ranse Olorun lasan o ja koko igbaradi fun ise ti Olorun ti gele wa lowo gege bi ranse re Jumpstart Ministers and Workers Conference 2026 the making of kingdom generals fun alaye siwaju si epe 003-237-5708 e ma ko wa gbo ohun ti Olorun se nikan ma ki o si je lara awon ohun ti Olorun ti se e ma se padanu re wa pelu okan ti o ti mura sile wa pelu ireti wa fun ohun ti Olorun fe se ninu aye re Olorun ni awon ologun re dide fun ise re lakoko yi ibada ko darapo mo won ko ma se gbeyin Olorun woli ro ikotun lo ni ki so fun e pe oraye re ti yanju

0: ara mi olufẹ oruko mi ni woli rotimi ile somi mo kiyin baba mo kiyin mama omode ati agba mo ki gbogbo yin loruko jesu era anu ati ogbo tutun gba kini kan wa ti ajo fe fi gbadura ni aro toni but mo fe ko ma wu tele mi ma wi tele mi e ki gbe lohun oke e so wi pe ni oruko jesu mama mi o ma gbo o ma soro so wi pe ni oruko jesu mi o ni ba won koju wo sare ayayayayayaya wa pe oruko jesu ni igba meta wa wa so le meta pe atemi atomo a ni koju wo sare a ni kula eto ojo o ya so di adua be oruko jesu oruko jesu oruko jesu atemi atomo a ni koju wo sare o ku e meji o atemi atomo a o ni koju wo sare e ko to ku re e ki gbe lohun oke so tale mi pe atemi atomo e gbo a ni koju wo sare mama sami kan faya kan leyin adua yi bo ti so yen ni oruko jesu e ni koju wo sare e wa gboro yi eyin eniyan gbo o ta ba ri alagbara to ku ara won jo ni bi kibi ti won ni e wa e ji afalule gbogbo awon to ditere ti won ditere ti won fara pamo ton de ri e ton yomo e ton ni afi dandan pe kan yeye pe kan gbe esubu but yale ologun na yale wulika mo pase sami kan faya kan ni oruko Jesu esin ki olorun ko fi tu asiri won amen faya gbogbo eyin abi amo to n gbo mi iwo to n wo omo re bi eni wi pe o ti tan fun to wa n ronu pe igbawo ni o ma da fun omo yi emi wa gbadura ni oruko Jesu olorun to ran ti dafidi nibi to ti n da eran ninu oko ni oruko Jesu gba o ma fi ola ati owo ipo giga yo fi ran ti omo re amen fire ibi kibi yowu ki omo yen wa boya ni Nigeria ni nibi gbogbo l'Africa ni Nigeria leku ni anywhere ni London ni oruko Jesu ani se olorun ti kalara re to fi ri ati anu ati ipo ola ipo oba to fi se awari Dafidi nibi to tin da iran ninu gbo loruko Jesu ipo ola ipo oro olorun o ko fi se awari omo re mo ni ko fi se awari omo re ori be ko yi pada gbogbo eyan loja e ta loni o Jesu oluwa ami
1: baba ele kan ni oluwa se mo bi soya

0: ni o anu ni anu ni emi o mo bo ti sele anu la la ye ti mo le se Matthew
1: baba mi o
0: Matthew
1: baba mi o
0: eni to ni orin yen igba meje na ni koko baba pari eto yi e je otenuma tori ni pase orin yen ilekun anu yo si en to sami anu jade si o Matthew
1: baba mi o
0: en to ba ra anu gba lo ma se nwaju aye
1: Amen.
0: So wa mi bayi. Everybody kini gba. O lo ma se ni waju aye. Ko se ni kankan ti o ki ngbiyanju. Ko se ni ti o ma la kaka. Ko se ni ti ki tiraka. Sugbe n titi e ba ma se ta nu da po mo. Won la yo so pe o lo ma se. Matthew. Wo bi o se ngba woko. Wo bi mesi se nsunku ni woko. Se mesi o wa mo bolu gba mo. Sugbe lojo yen a nu oso. Matthew, I know what's going on. Sort of mercy. Mercy wants to come the final. So we pay. I know poor Lord Ore. Oh, city mummy. Oh, Jabere. And the Kashami. Lato de law. I know that is your bay. Ya tori yen ko e ma so bayi pe ibi mo de loni o anu ni anu ni emi o ma bo se sele anu na na ye ti mo le se

0: anu edun lai lai olorun awon olorun anu edun lai lai oluwa mo oluwa anu edun lai lai on nikan on sise yanu la anu na ni o o fi ogbe da orun anu re edun lai lai Matthew o ta ile lori omi anu re edun lai lai ohun lo anu lo fi da won sa anu edun lai lai orun dobo san anu edun lai lai o su ba ti rawo orun ni njoba o anu edun lai lai ibi ti mo fe ran gangan o vaskin o deun vasten Matthew you be more like him be
1: yes sir
0: won eni to ko lu Egypt lara ko bi won Matthew
1: baba mi
0: o sa anu eni kan opo melu o ko lu Egypt lara ko bi tori po nsa anu fun le Israel ta lo sa mi anu o jade si o mama awe ni ma npe anu jade awe atadua o lagbara lati pe anu onilu anu looto sugbon alaanu ni Jesu o nti kara re o gbawe omo olorun ti o le gbawe yo deru onisegun omo olorun ti o le gbawe yo kowo bobo kubo omo olorun ti o le gbawe o yo rogo ko ni rilo Matthew Matthew Matthew 2020 lati bere awe 150 days gege bi itoni olorun August 1 the December 28 oba wa di December 28 awon awoli agbaye won wa wa bo wa pari e abi be ko sugbon lodun yi oluwa so fun mi pe 50 akoko ago meta ni ke ma break ago meta ndere e gboro jata e gboro jepo e gboro je iyo fun adota ojo e ma je eso e ma je ogede e ma je efo sugbon e ma fantasy o e ma fe po si o ginger lo ma data yin Matthew mi fun awon akoko yen iwo wa wo ke se pani ko gba laso number 1 o ma riran number 2 o ma gbo lato number 3 iwo ti o era ara re ma teriba number 4 anu o ma jade wa number 5 awon to lero mo pe o si bigiga enikan sha mi anu jade si olorun eyin ni se anu jade si bayi Matthew anu le sise ti awe ba ti leyin awe ma nsare anu ma nsare so wa mi bayi Matthew anu ma nsare ti awe ba se kini to ama yin bere pe oluwa eh iwo sise yanu awo le se jesu ni be ko o ebe wo mi ngba mo ngba we abi e ko ebe wo mi ngba mo ngba do iru eleyi se da won se yanu pe pe okay wo obirin to wa sori oke lo mo wo lose to koja lojo Sunday o n accident ifan kan elo mo na fe gba 8 million naira o wa di mo irin o wa nbe lohun o wa nbe lohun mo gbe lo be pelu ese yen nigbo odijo Monday to sun ti le ma mo ese to o pada wa lojo Monday pe iyanu sele anu nu eni kan sa mi anu soro lori to aro lara aro tozi mo ma wa ni challenge ni badan gbogbo eyin omo eyan e ja pade eyin to je pe te ba ti dide e tun pada sile eyin te struggle lati lana tono ola ni aro ojo tozi e ma bo si challenge lagbara olohun iyanu osele a ile ologo ta nle ba a fi sere je o eyin te nsa mi orun anu asi fun
2: gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogbanjo o agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogbanjo o agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele orun mi leyin yo dara fun yin
0: ma korin loko ma so pe ibi mo de loni o anu ni emi o mo bo se sele anu la laye ti mo de se wi pe

0: sí o sí lọrọ rẹ ipa rẹ ka o po
1: ma pa o pe ise awon aje ta digba si lara mi
0: ise awon aje ta digba si lara
1: mi bayi na jade
0: bayi na jade
1: ise awon aje ta digba si lara awon omo mi
0: ise awon aje ta digba si lara awon
1: bayi na jade
0: bayi na jade
1: soro bi omo wole
0: ise
1: awon
0: aje
1: ti a ti digba si lara mi ta digba si lara awon omo mi ta digba si ninu ise ranse mi ti a digba si ninu ise mi ta digba si ninu aye aye mi bayi na jade o
0: bayi na jade bayi na jade ninu
1: be ni
0: bayi na jade ni ise ranse mi bayi na jade
1: be ni
0: bayi na jade
1: oya bayi na jade bayi na jade
0: bayi na jade bayi na jade
1: Oluwa wa
0: Amen
1: Oluwa mo seun gan ni mo gbadura fun enti mo n ti mo n gbo mi to n gbo mi ede ti mo so si o ni wi pe won ni pin omo wo
0: Amen
1: e wo John chapter 4 lati verse 4 won ni on ko si le sai ma koja laarin Samaria n ton pe ni ba pade ni on ko si le sai ma koja laarin Samaria on ko si le sai ma koja laarin Samaria ki lori nbe nigba na ni o se de ilu samaria kan ti an pe ni sikari o sumo etile ni birimi ti jacob ti fi fun joseph omo re kan ga jacob kan si wa nibe nitori na bi o ti re jesu tan nitori irin ojo pupo be ni o joko leti kanga o si je won wakati kefa ojo obirin kan ara samaria si wa lati pon omi jesu wi fun pe fun mi ni omi mu nitori awon me re ti lo si ilu lati lo ra unje jesu unje yi won tun lo ra unje fun jesu unje yi ni won gbe abolo ro unje fun won ni won lo gboro won lo ro unje fun jesu ko le je jesu joko sabe gi nbe jesu en to ku fe mi ati be lori obirin kan ti en wa pon mi ni bi kan ga jacob fun mi lo mi mu nigba na lobirin ara sare na wi fun pe etiri ti iwo ti se ju fi nbere o mimu lowo mi emi tin se obirin ara samaria ah nitori ti awon ju ki ba awon ara samaria dan kan po won ni kan po pe jesu dan wi fun pe iba se pe iwo mo ebun olorun ati en to wi fun o pe fun mi mu iwo iba se ti beere lowo re won iba ti fi omi iye fun o ni iba se po ti ma oluwa si mi loju lati mo ebun olorun oluwa ma se e loju
0: amen
1: oga yi mo ni won ma se
0: amen
1: guy mo ni won ma se
0: amen
1: wa mo ebun olorun
0: amen
1: gbegberun lo sosi won mo olorun sosi gbegberun mo woli won mo olorun woli to ba ni ibapade le kan soso oga n ta nso e ma kuro ni be ibapade la nso o ni iba je pe o mo ebun olorun o me to duro waju esa owo gan lo ba ma bere pe ko fun e lomi iye mu o ba ti ni a fun mi lomi iye obirin na si fun pe ogbeni iwo ko ni iwo o fifa omi be ni kan ga idin nibo ni iwo yo gbe ti ri omi iye na kanga idin kanga le idin eh kanga ran idin o dem ni koroba lo o ni fami eh doro la wa npe ni lu wa ni doro eh a o ni fami o ni doro to ma fi fa omi jade nu kanga o de n so pe wa fun mi ni nkan na opolopo lo n fo mi lati nu kanga to ji iran yin fa titi won ri fa rondo ti won ri fa njo si o ti gbe won le so ri sumo won ri sura ori re kankan lara yin oribo ekekere ti awon ran yin fa yin o ti gbe a se re lomi to le fa o ri afigba tare dafidi to wa soju ogungun le lati npariwo kaakire o nbura muramu afigba ti mose to dide israeli wa nu igbe eni kan chami eni ti o dide ni iran re ti a o tu iran re sile lato ni a o gbe dide
0: amen
1: oye obirin eni iwo ni nkan to fi fa omi kanga idin se iwo po ju jacob baba wa lo eni to fun wa ni kanga e n so story ti o n funra re mu ninu re ati awon omo re ati awon eran re jesu dahun o si fun pe enikeni to ba mu ninu omi ti won gbe kaakire o n gbe si ma gbe sugbon enikeni to ba mu ninu omi ti emi yo fun orun gbe ki yo gbe mo lai sugbon omi ti emi yo fun yo di kan go mi ninu re yo ma sun si yi aini pekun obi na si wi fun pe ogbeni fun mi ni omi yi ki orun gbe ki o ma ba gbe mi mo ki emi go ma si fa omi ni mo o ti su jesu wi fun pe lo pe oko re ki o si wa sin ki le fe yin mejeji egbon to bi omi na da o si fun pe emi ko ni oko jare jesu fun pe iwo wirere pe emi ko ni oko nitori ti iwo ti ni oko marun o ti ri oko marun ri eni ti iwo si tun wa ni nisisin ki si oko re iwo so otito ni obiro so otito o ti ni oko marun odun wa nikan nisin fi en choko re obiro nzi pe ogbeni mo wo pe woli ni o jesu lati itani o di ogbeni lati ogbeni o di woli lati woli o ni mo ti ri olugba lati o gbadua iba pade wole
0: ami
1: dua fun o o gba aye re ko
0: ami
1: o gbe bi re
0: ami
1: o gba aye omo re ja
0: ami
1: o gba le ise re
0: ami
1: o gbo spiritu ko
0: ja ami
1: eni to ni nbe ti won ni yo ku ni oluwa gbedi
0: ami
1: o gba nigeria ko ja
0: ami
1: ohun ti o sise ko be si se
0: ami
1: ohun ti o se ko be si se
0: ami
1: gbalu to wa yen ko ja
0: ami
1: we gbelu re kon gbe ja
0: ami
1: ohun ti o se fun o ko be si se
0: ami
1: se be olu
0: ami
1: wa yen aduaye
0: ami
1: o ti ri be
0: ami
1: gbogbo ipata isin ifami oroyin ni jo Thursday e mura eyin abiyamo eyin akobi eyin ni so owo oluwa yo na jade a o si fun yin ni eri a fun yin leri lagbara olohun e o ri gba mu ilu ore ni iwaju Access Bank ni egbe Desta ni bi 7 of your two gate yen
2: ago meji si ago marun ni ilu ore gun
1: wakati meta
2: bi na e mura
1: ola Thursday ji
2: gbogbo eyin wa ni Lagos Island Thursday ni Afia Ji Community Center yen ni Lagos Island ago meji aro si ago mesan ni ajo ni Monday ni Afia Ji Friday ajo ni Community Event Center ni 84 Akute Road ni Igbe Access Bank ni Asori ajo Friday ni ma je ojo to lagbara ma ni se aje mi fe sise gbogbo eyin okunrin pade odun yi mo fi pa ni de mercy camp lati ma se luwa ma lu o de ma fi ni wa dun on the 25 26 27 mercy camp agba oluwa yo sokan lc ri Oh, Barana, Jolie, I was his sister. Who are you for working? And I'm saying that as in my book, but don't worry.
3: Ètò eré òwúrọ̀ ni ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ tán yẹn láti ilé-iṣẹ́ ìránṣẹ́ Love of Christ Chapel International bàbá wa Adeniyi olóòpọ̀ kú ni wọ́n fi oúnjẹ mi bọ́ wa àánú Ọlọ́run kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ kí Ọlọ́run kí ó bùkún fún yín Jésù lolúwa.
4: Eka aro o aku ojumo re ibola chi onyoma na egenti kubochi ta mitara ge mpuroma
5: jamaa baraka moda asuba mune mukupata samurana mai tarin al